nanawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinaras na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics sa 105.9 True FM.

Naiisip mo pa ba siya sa kantang ito? True Classics sa 105.9 True FM.

May naaalala ka ba? True Classics sa True FM. Kung hindi mo raw masabi ng harapan, sa kanta mo raw idaan. Ang mga salitang hindi mo kayang bigkasin. Siguradong maihahatid ng awitin. Lalo na kung sa salitang lahat tayo madaling intindihin. OPM, atin ito. Lahat ng kantang sino mo, sing-song ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. OPM, atin ito. Tunay na awit. Dahil ang gusto mo sabihin, dapat madaling maintindihan. Sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics. Sino ang naiisip mo sa True FM?

Naiisip mo pa ba siya sa kantang ito? True Classics sa 105.9 True FM.

0: True Classics sa 105.9 True FM. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila. Pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
0: True Classics sa True FM sa 105.9.

Naiisip mo pa ba siya sa kantang ito? True Classics sa 105.9 True FM.

True Classics para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM. Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila. Pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid! Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! May naaalala ka ba? True Classics sa True FM.

0: at ang pakikisa ng Espiritu Santo na wais sumayin yung lahat.
1: At sumayin.
0: Makapanalig patuloy po ang ating paglalakbay sa buhay pananampalataya at pinaalalahanan po tayo ng mga pagbasa ng Ebanghelyo ngayong Linggo tungo sa kagandahang loob ng Diyos na hinahayaan niya pong patuloy na mamuhay maging ang mga makasalanan hindi para konsintihin ang kanilang pagkakamali subalit upang bigyan sila ng sapat na pagkakataon tungo sa pagbabago ng makamtan ang kaligtasan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Sa mga pag-aalinlangan natin sa karunungan ng Diyos sa pakikitungo sa mga sumusuway sa Kanyang kautosang moral, Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Sa pagpapabaya naming lumago sa amin ang binhi ng kasamaan habang dumadaing sa patuloy na pag-iral ng kasamaan sa daigdig, Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Para sa di natin pagkilos sa pagbabalik loob sa Diyos ng mga naliligaw na landas, Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
2: Lahat isa

0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kaninuman, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging

0: maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi.
1: Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi.
0: Napagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin.
1: Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi.
0: Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga.
1: Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi.
0: Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas.
1: Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi.

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin.

0: sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Sumain niyo ang Panginoon
1: at sumain rin.
0: Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang kaligayahang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting bilhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Sa isa na namang kalinhaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng mga puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat napapamugara ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng isang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang di gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula panilikain ang sanlibutan." Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ang siyang ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao o susubuin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masasama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang

0: araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang mga matandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Purihin ang Diyos. Muli po isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapanalig at mga tagapanood. Mas pinili ko po yung mahabang version. Sa pagkado sa mahabang version, mayroon pong paliwanag si Jesus sa talinhaga ayon na rin sa kahilingan ng mga alagad. Ito na ang sagot, mga kapatid. Malimit po nating marinig kapag may naging matinding problema, may karahasan, may kaguluhan, mayroong matinding pagsuway, paggalang sa batas na umiiral, at anong pong perwisyo na nangyayari sa lipunan, maririnig po natin. Bakit kasi hinahayaan ng Diyos na mabuhay pa yung mga yan? Naririnig po natin yan. Ba't hindi pagpapatayin ang mga yan? Bakit pinasisikip ang mundo ng mga yan? Kasi po, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi para sa pagkasira at kapahamakan o ikapapahamak. Nakatuon po ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya mapagligtas na gawain. Huwag po natin kalimutan yan. Kasi po, ang Diyos ay pag-ibig at awa. Wala pong puwang ang karahasan sa pag-ibig at awa. Sinasabi po ng mga scholar sa Biblia na itong damong tumutubo o tumubo kasabay ng mga trigo, kapag sila po ay, kailangan mo siyang tingnan ng mabuti, ng malapitan, kasi magkahawig po sila. Magkahawig po ang itsura ng damong ito at ng trigo. Lalo na, hindi pa namumunga ang trigo. Subalit kapag namunga na ang trigo, napakalinaw po na makikita natin ang kaibahan o makikita nila ng mga nagtatrabaho sa bukid ang kaibahan. May mga pagkakataon pong nagbiblend, nagsasanib, na hindi madaling tukuyin ang mga mabubuti at ang mga nagpapanggap na mabuti. Ang mga nagsasabiyos at yung ginagawang front ang Diyos. Yung mga totoong nagsasabuhay ng salita ng Diyos at doon sa mga nagbibigkas lamang ng salita ng Diyos. Kikita po natin yan sa ating kapanahunan. Hindi po nung panahon lamang ni Jesus. Hindi lang po nung Middle Ages. Ngayon mismo sa kapanahunan natin, nakikita natin yan. Kaya kailangan pong suriin mabuti. Kinakailangan pong ang pananahimik, ang pananalangin, ang pagninilay upang ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin na nagtuturo sa atin, narinig natin sa ikalawang pagbasa, ay masambot, masapul natin ang sinasabing katotohanan. Kung hindi, mabubudol at mabubudol tayo ng paulit-ulit, mga kapatid. Sapagkat pareho pong gumagalaw sa daigdig na ito, ang mga sumasampalataya sa Diyos at nagkukunya-kunyarian na sa Diyos, ang mga nagkakawang gawa o yung ginagamit ang kawang gawa para pabanguhin, pasikatin ang kanilang mapangalan. Ang mga tunay na naglilingkod o ginagamit ang paglilingkod para magnakaw. Ang mga tunay naghahandog ng kanilang oras, ng kanilang talento at yaman para sa ikalalawak, ikalalaganap ng kaharian ng Diyos, at yun namang ginagamit din ang yaman, talino at oras para i-advance ang kanilang interes. Pareho po na namumuhay sa daigdig ang trigo at ang damo. Responsibilidad po nating lahat, mga kapanalig, na masusing tingnan ang ating mga sarili. Huwag tayong makontento sa ating katayuang espiritual. Sapagkat lahat po tayo nabahiran ng pagkakasala. sala. At ang iba po sa atin, inaalagaan yung kasalanan. Inaalagaan yung kasalanan. Moral obligation po natin lahat na patuloy pong bunutin ang mga damo na nasa ating mga sarili at hayaan na magita yung trigo na nagbibigay ng sustenance, na buhay ang hatid, na maganda ang purpose, na kalugod-lugod, hindi po kasuklam-suklam. Hindi lang po natin titingnan, kahapon po pinasadahan ko po sa isa ko pong humiliya, kasi meron po akong nakausap na tao na napakarami po ng ang sama, ang bigat po na sama ng loob niya. At nangyari po yun, kinausap niya ako sandali, pagkatapos ng misa ko, at ang sabi niya ay ganito, "Mara, tinatamaan ako sa pool, nasa pool ako dun sa mga sinabi mo sa misa, pero hirap ako. Hirap akong magpatawad. Hirap akong isang tabi ang mga ginagawa niya. Kasi ginugulo niya talaga ang aking isip at ang aking kalooban. Yung bang namatay ang kapatid ko, natuwa siya. Buti nga yun nangyari sa kanya. At dinugtungan ka. Sana siya na rin ang sunod na namatay. At nakaririnig pa siya ng yung negosyo niyang yan. Sana di magtagal. Sana malugi na ng tuluyan yan at magsara." Sabi ko sa kanya, "Personal mo pong naririnig yan. Hindi, Father. Nakakarating sa akin. Kinikwento. Nakita niyo po yung mga kapatid? Pagigi po yung damo. Hindi po yung pagiging trigo. Kung tayo nagmamalasakit, kung tayo totoong kaibigan, kung tayo ay Kristiyano, kung tayo ay trigo, yung masasamang salita, ipaparating pa natin, sasabihin pa din natin dun sa tao. Hindi po ba't obligasyon natin maging tulay, tulay ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng pagkakasundo, ng kabuuhan, bilang pamilya, bilang bayan ng Diyos, na kung saan ang Ama, ang Diyos, ang ating Ama, at tayong lahat ay magkakapatid. Pero ano po yun? Alam na alam mo pong, sino po ang matutuwa na hatdan mo ng balitang, may sinabi niya ganito, mamatay ka na sana. At ang nakalulungkot po dito, ang mga nag-aaway-away na ito, yung nasaktan ng todo sa mga nasagap niyang komentaryo, at yung nagkukomentaryo ng negatibo, mga aktibo po sa parokya. Di ko nilang po sasabihin ang mga ministry nila, dahil lalo po tayong madudurog, ikadudurog ng ating puso. Pare-pareho pong naglilingkod. Mahalaga po na maya't maya inuusisa natin ang ating mga sarili bago po tayo matulog. Nagpakatrigo ba ako ngayong araw o hinayaan ko magkaugat ng husto ang damo sa aking pagkatao, na ang damong ito ang nagtarwisyo ang hatid? Doon po sa atin na mayroong halamanan, yan man po ay mga gulay ang tanim o ornamental, lalo na po ngayong panahon ng ulan, napakabilis pong sumibol ng mga damo, lalo na po medyo maganda yung lupa. Pansinin niyo po, matapos mo yung bunutin, di magtatagal, yan na naman siya o, nag-uunahan. Hindi po kasi sapat na bubunutin po natin ang mga damong yan. Matapos natin bunutin, ihanda po yung lupa at tamnan ng panibagong halaman. Ito man ay gulay, ito man ay namumulaklak na halaman o anuman. Kailangan po may umuko pa doon sa lupa na pinagtanggalan ng damo. Ganun din po yun sa buhay natin. Matapos natin bunutin yung masasamang gawi, yung mga perwis at bisyo sa buhay natin, tamnan po natin ang bertud. Tamnan po natin ang bertud. Hindi sapat na bunutin, tanggalin at putulin. Kailangan palitan. Kailangan palitan po ito. Yung ating pong pagkabatugan, palitan po natin ito ng kasipagan matapos natin bunutin. Kahapon, may na pakumpisal po kasi ako sa isang grupo na nag-re-retreat. Ang isang sinabi sa akin ng penitent ay nagumon siya. Nagumon siya sa sugal. Sabi niya, Father, hindi naman masyado nagtagal. At hindi naman malaking pera ang winaldas ko. Sabi ko, wag kang pakakontento na maiklim panahon lang, hindi malaking pera, at ati pang sinabi niya. Kilala ko, Father, ang sarili ko na medyo strong-willed ako. Na pag sinabi kong ayoko na, titigil na ako. Titigil na talaga yan. Natigil na, Father. Anana, wag kang makakampante, sabi ko sa kanya. Kasi minsan mong binigyan ng crack ang sarili mo. Nandoon na yun. Nandoon yung lamat. At doon ka rin susubukin mayat maya ng kaaway. Hindi ka na susubukin doon sa ibang area ng buhay mo na nanatili kang matatag at hindi nagkaroon ng lamat kahit kailan. Kaya magbantay. Magbantay. Huwag maging kumpiyansa. Magdasal. At umiwas sa mga sitwasyon na kung saan pwede kang bumalik ulit na sa paggago mo na yun. Alam na alam po natin yung mga kapatid. Nasangkot sa droga, nirehab, bumalik na naman, nirehab, bumalik na naman. Ano ba? Tumigil sa pagiging lasenggo. Pero isang araw, ayun na naman, tumutungga na naman ang umagang-umaga. Kasi nga po, hindi tayo nagbabantay. Hindi nagbabantay. Lagi na tayong pabaya. Ang Diyos laging nakaalalay. Ang Diyos laging nakaalalay. Nakita po natin sa unang talinhaga ang kanyang pagbibigay, ang kanyang pagpaparaya, ang kanyang pasensya, ang kanyang paghihintay, ang kanyang kagandahang loob. At dun sa ikalawa naman na tinamnan po tayong lahat sa ating mga pagkatao, sa ating mga puso ng butil. Butil ng mustasa ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang Espiritu Santo. Obligasyon po natin lahat na palaguin ito. Bakit yung iba malagong-malago mula doon sa halos microscopic na buto? Mayabong na mayabong ang kanilang tunay na diwa ng paglilingkod, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang katapatan, ang kanilang commitment, ang kanilang maayos na pagtataguyod sa pamilya na walang halong gawain immoral at illegal. Magagawa po natin lahat yan, mga kapanalig, mga kapatid, kung pagtutuunan po natin ang pansin ang kagandahang loob ng Diyos na sumasa atin. At kung paano rin pong pinaaalsa ng kakapiranggot na libadura o pampaalsa yung buong masa na maaring 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilong harina. Lumalaki po ito dahil doon sa kapiranggot. Kasi ganyan po ang paghahari ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Simple, lihim, tahimik ito. Gumagalaw, nagbubunga, naghahatid ng pagbabago, ng pag-unlad. At kung medyo naiinip po tayo, na hindi, parang wala tayo nakikita pag-unlad sa ating mga sarili, sa ating mga gawain, sa ating paglilingkod, huwag po mainip. Huwag po panghinaan ng loob. Huwag mawala ng pag-asa. Habang tuloy-tuloy tayong gumagawa ng mabuti at isinasabuhay ang kalooban ng Diyos, kumikilos din po ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala. Hindi po ayon sa ating timetable. Ang Diyos po ang may hawak ng timetable. Hindi po tayo. Huwag nating apurahin ang Diyos. Mahalaga mga kapatid na sa buhay na ito, mayroon tayong panahon na makinig. Bakit ginagamitan ni Jesus ng mga talinhaga ang kanyang pagtuturo? Para mas para mas mag-isip ang manakikinig. Kapag ang binitawan po nating salita ay medyo patalinhaga, medyo malalim, pag seryoso po yung nakikinig, mag-iisip. Pero kapag napakasimple, naintindihan ko. Naintindihan, hindi naman sinabuhay, hindi naman ginawa. Pero pag medyo sasaliksikin mo, babalik-balikan, nanamnamin mo, palalalimin. Kasi nga,
2: may nakasama po akong
0: pare sa isang libing. Wala pong misa dun sa libing, yung final ano po, yung prayer for before bringing to the rest, final resting place. So yung maliit na ritual tungkol sa pag-delivery, naghati kami. Tapos habang naghihintay kami, kasi merong maikling programa pananalita. So magkatabi kami, nagkikwentuhan kami. Nagkita na kami before sa gathering ng clergy, pero medyo matagal na yun, kaya ako natatanda, pero siya marahil din niya natatandaan. Kaya nung inintroduce po kami sa isa't isa, ang sabi ko, nag-meet na kami kapon nito ni Padre. Initially, magkalayo kami ng upuan, pero binuhat ko yung upuan ko, lumapit ako dun sa kanya kasi wala akong katabi. Wala akong kakwentuhan. So, magkatabi na kami, hati yung nakikinig kami doon partially doon sa mga mensahe tapos bubulungan kami, kikwentuhan kami. Dumating sa puntong ilalagak na doon sa ihilalagay na doon sa hukay yung isa sa nakalagay doon sa programa patutugtugin yung kanilang theme song mag-asawa. Mali pa nga yung na-play na music na pinalitan. Tapos, nung piniplay na yung song, binulungan ko siya na, ikaw pa ako, Padre, anong theme song mo? Ngayon, nung pauwi na ako, marami pa kami na pag-usapan, paunti-unti, patalon-talon po ng topic. Nung pauwi na po, hindi kami magkasabay, nauna ako. Naisip ko, kasi nung tinanong ko siya na ano ang team sa mo, hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. So naisip ko po yun, nung pauwi na ako, parang mali ka ako yung tinanong ko. Mali. Hindi dahil sa pare kami. Kahit naman, lahat tayo may team song, may paborito tayo, love song, di ba? Napag-isip-isip ko kung mali yung aking tanong at yung naging reaction niya. Kasi may mga alingas-ngas po tungkol sa may palagi siyang guest na ang palagi niya pong katwiran ay kina-counsel mo ilang taon na tsaka babundo, walang oras na sabi ko sa sarili ko, mali na hindi ako naging prudent doon sa ko, kaya siya hindi na marahil nag-isip siyang ang paring ito may alam, ang paring ito chismoso, ang paring ito pero mga kapatid, may mga pagkakataon kasing kailangan nating manindigan. Kailangan nating magsalita. Naano ko lang yun. Kasi nga, binalikan ko. Napakahalaga mga kapatid, yung mga ginagawa natin, yung mga nasabi natin, yung mga sitwasyon, papalikan po natin. Mayroon po tayong matututunan at bubuksan po ang ating isipan. Ang paghahari ng Diyos pa ay sumasa ating lahat. Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Pinagbibigay. Bigyan tayo ng Diyos, hindi sama-sama nating gawa. Pinagbibigyan tayo ng Diyos tungo sa pagbabago, pagbabalik loob. Ang hangarin ng Diyos, napakasimple po, maligtas tayong lahat. Ang totoo, interesadong interesado ang Diyos sa kaligtasan nating lahat. Ganon din ba tayo ka-interesado? Ganon din ba ang pagpupursige natin? Nakalulungkot po yun, di ba? Halimbawa, ikaw, pursigidong-pursigido ka mapatapos yung mga anak mo. Ginagawa mong araw ang gabi, grabe yung pagtitiis mo. Di ba? Minsan may nakausap ako noon na apat kasi nagsabay-sabay yung kolehiyo niya. Apat po nagpang-abot yung ano. Ano mo sabi niya sa akin? Father, hindi ako makabili ng brief. Mukha ng bacon ang garter ng brief ko. Sabi niya, dahil sa pag-aaral lang, kasi nga, apat. At napakaganda rin po na naging bunga. Maliban sa naging nakatapos ang mga ito, maayos po ang kanilang mga buhay. Hindi po yung grabe ang pagsasakripisyo nung tapos, baliwala na, nagpapabaya. Yung bang ang gustong-gustong makatapos ay ang magulang. Yung anak naman na pinagsisi... Kung yung pong senaryong yun ay hindi po magandang masdan, ibahin po natin, yung ang Diyos ay interesadong-interesado tungo sa ating kaligtasan. Tayo naman po ay takalat-kalat, apetek-petek, wala tayong ginagawa. Di tayo nag-iintindi. Pukawin po natin ang diwa, ang ating diwa, tungo sa pagkaintindi kung gaano pinahahalagahan ng Diyos ang hangarin niya para sa bawat isa sa atin na maligtas, na magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen.
2: Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na mag-ikalong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, matiyaga mo kaming pinangangalagaan at minamahal. Bagamat kami hindi karapat-dapat, lumalapit kami sa iyo na nagtitiwala sa iyong awa at habag at nananalangin, Panginoon, dinggin mo kami.
1: Panginoon, dinggin mo kami.
3: Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga binyagan, itaguyod nawa ng tayo ng Diyos sa kabanalan at patubayan tayo sa pag-akay sa iba patungo sa pagbabalik loob, kami ay nananalangin.
1: Panginoon, dinggin mo kami.
3: Para sa lahat na naglilingkod sa pamahalaan, kumilos nawa sila na may karunungan, katarungan at pagpapakumbaba habang itinataguyod ang pagkakaisa at naglilingkod sa iba na may patas sa pagtingin at malasakit, kami ay nananalangin.
1: Panginoon, dinggin mo kami.
3: Para sa mga nakaramdam ng kalungkutan, kabalisahan o may mabigat na pasanin, alingin nawa sila ng Espiritu Santo at bigyan na pag-asa at kalakasan, kami ay nananalangin.
1: Panginoon, dinggin mo kami.
3: Para sa ating mga yumao, tanggapin nawa sila ng kapayapaan at kagalakan ng kahayaan ng Diyos, kami ay nananalangin.
1: Panginoon, dinggin mo kami.
3: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natangin kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo.
1: Panginoon, dinggin mo kami.
2: Mapagmahal na Ama, ikaw ay mabuti at punong-puno ng awa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming sumunod sa iyong kalooban. Hinihiling naman ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

0: Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal.
0: Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumainyo.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin sa iyong kasiyahan at iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.

Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.

Ama, ikaw ang bukal ng tanang kamay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Leona, aming Santo Papa, at ni Elias, naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.

0: Hinihiling namin kami, Adiya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas na kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyo.
1: At sumain rin.
0: Magbigayan daya at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
0: maawa ka sa amin.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
0: maawa ka sa amin.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
0: Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
0: Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap na yon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Antipuna ng pakikinabang. Ngayon ay ginuginita, tuoy mahabaging lubha, sumasambay sa sagana sa pagkain niyang handa, sa magsabing siya'y dakila. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ni Jesus na nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
3: Amen.
2: Panalangin para sa lahat ng mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Ipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at pagilingin sila ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may karamdaman. Ipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayun din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdaraanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag nilang o silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may bigat na bigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo po rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Padalastas, halina at makiisa sa banal na pagdiriwang ng Misa Triduum bilang paghahanda sa kapistahan ni Saint Charbel Makloff sa July 24, patron ng mga may sakit at ng mga humihiling ng kagalingan. Inaanyayahan namin lahat na dumalo sa banal na Misa dito sa Our Lady of Veritas Chapel para po sa inyong pamisa. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931 Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin po lamang si Binibining Rene Jose at Miss Alin Nahe. Maraming salamat po mga kapanalig. Sumain niyo ang Panginoon
1: at sumairin.
2: At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

mga programang mapapanood ngayong linggo sa 1PH. Alas 5 na umaga, Perfect Mornings. Alas 6 na umaga, Holy Mass. Alas 7 na umaga, Masaganang Buhay. Alas 8 na umaga, Inais Level Up.

sabi. Mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. OPM atin ito sa 105.9 True FM.

Dong Dong Pinoy, Pusong Pinoy. OPM, atin ito sa 105.9 True FM.

Ito ba ang laman ng puso mo? OPM, atin ito sa True FM sa 105.9. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Sa totoo, tunay na ba? Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. 100% Pinoy. OPM, atin ito sa True FM sa 105.9.

Totoong Tunog Pinoy OPM atin ito sa True FM sa 105.9. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
1: Ang oras, 7:44.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground. Narinig mo na ba ang OPM na swak sa'yo? Wait lang, baka next na! OPM, atin ito sa True FM.

kantang personal lang OPM atin ito sa 105.9 True FM. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab 'yan.

0: Sung Sung Pinoy, Pusong Pinoy. OPM, atin ito sa 105.9 True FM. Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Ang totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. OPM, atin ito sa True FM sa 105.9.